0: Yes, yes, yes, yes. Mayong bundag sa tanan. Yeah, sa mga naminaw na tadi, mayong buntag palangga, kini ang tingog sa kape. Kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, kape nga para sa tanan. Asampod ang atong Amigos Capsule, mga palangga. Ingon na si Ate Mar, bunali na ang atong Amigos Coffee, Kuya Angel. Oh, may problema, Ate Mar. Bunal-bunal raman ka. Sige, taralit sa Ate Mar. So, alang-alang sa tanan, mga palanggaon sa pa inyong gipaabot, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diha para makapalit na o Amigos Coffee ato ang Amigos Capsule. Tara!
1: Kini, ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pera buyag abtex yun pirmi. Uglag sex pagyan sa gabi. Busag kantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwain na ninyo ni Amigos Coffee.
2: Listeners, karong buntaga, Sir Louie. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko, yan, hospital ko, og almost mga 4 years niya. Gitagaan akong taning sa doktor, Sir Louie, na di na ko kaabot 6 months. Unya, tagsige na lang yung ko, og suffer ani Sir Louie, si Rosario, sa balay niya, hila kay taning lagi. Karon Sir Louie, kanang Amigos Coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise, wag yung kumuto o primero, tungod kay di man ko magpataka, inguman ang doktor, nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko. Muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before, but tungod kay nagsige man ko pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko. Muna nga every time Sir Louie nga aning inom ko, lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louie kanang mura makog kanang mura kogi ang akong mga unod, murag na nga buak, murag na nga tanan yun, ya, complicated, na ay maayo na sa hindi. Sigilan yun kong inumog ka ng Amigos until nga kanang na-use na ko Sir Louie, o niya, matagkadlaon, kanang muhay po na ko, kanang muubos akong sugar sa tanan na itong mga suking listeners nga naminaw karon ron. Inom na ko o kanang Amigos, maulian ko Sir Louie, kanang paningtun ko nga makalikog lupog, o niya, iglupog na ko Sir Louie, kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga timplada na daan ang Amigos Coffee, o niya, inom na ko, maulian ko Sir Louie, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga, kanang di yun ko pabuwag o kanang Amigos Coffee tungod kay mura ni siya o kanang gihatag sa ginuos ko ang makaayod ay nina ko Sir Louie, niya muprolong pa nga kung pagpakabuhi ning kaributan na. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naanis din sa tong station o niya. Sa tanang naminaw karon, nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today. Kanang kuwang naragamay ng mamatay ko pero tungod sa Amigos Coffee, ning lifelong ko, salamat sa Amigos Coffee o sa tanang naminaw karon panuway na mo o suway.
3: Tinsya ka na, klaro na?
4: Oo, okay na kuya.
3: Yes, gahapon Sir Libong, na live tika sa radyo through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kanang gita ni mo nga kita joy mag-istorya, unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louie Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
4: Sir, ako yung Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri, labi na sa akong kamad nga ang primero man yun. Okay, ang tinan akong testimonies nga gi-interview ko ni Sir Louie, tinood yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amaron Dire, nakita nila ang akong samad nga diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay, schedule naman ko for putol sa akong TL, dito sa Soto, huwag makumusugot, muto nga, ning firma ko waiver, ning gawas yun ko. O niya, na-hospital man ko diri sa Biralyo, mulang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya, nga putlan gihapon ang akong TL, tungod abab dan ni aron ma-safety ko. Pero, ning balibad ko, tungod kay tanaw na ko nga, pasig na pa'y remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, niood na ni siya, kanang manglayo sa bitaw ang od, during night time matug po, murang uod sa nangka nga manglayat o niya, baho na tayong patay nga kung kail tungod kay ang nakabili diri sa kong kumagpo kanang ang bukog naman lang unya wa nay unod. So mo nang maho kaayo. Pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad. Ang hunad-hunad mangod sa Betadine, sa kanang dextrose, sa kanang antibacterial, makakuan lang siya, makapugong, pero dili makaayo. Until nga ning suway na ko aning amigoscopy nga why ka nang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang kofira nga herbal. Unya mas naghanda ang herbal nga makuha na to kamunggay nga live jud serpentina uban pa, pero isuway na ko ang amigoscopy until nga mautay sinugdanan niya pag inom din ako first time sa amigoscopy nga murag mabuak ang tanan akong unod. Unya ako kasabot nga manggilok nga nagpurong-purong ang akong tiil nga mulihok lang siya og siyara. Murag ikaw ka ng isda nga imong matamakan, unya mo kisi-kisi ang imong tiil. Mutay akong gibati per miro, unya nakuyawan ko tungod kay aside, gilingan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o guban pa. Mutong wag yung kuminom og mga coffee nga herbal, pero nisuway ko aning amigos tungod kay pwede may magod kumamati sa BNFM whole day. Unyan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, daghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga, nagpromote lang mga coffee sad, pero diri ko nisuway sa amigos coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom, Kuya Angel sa amigos coffee, kanang nagilom-hilom rang yud ko, until nga, nakabantay ko nga, nag-anam nagpilot ang akong samad. Sa tubitang giod nga, nakita na ang bukog, nga baho kaayo. Nag-anam-anam na siya og pilot. Unya, kanang hangtod nga ang katong mura o kanabitang binhod. Nga panuslukon o dago mga akong mga unod. Nangawa na siya. O muna lang ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa kung mag-inom o coffee. Kaya lain man kung mag-inom o amigos coffee, Kuya Angel, 3 times a demand. Morning, o sa akong snack, sa alas 2, o sa alas 10, sa gabi. Ang buto nga, nagkaanam-anam siya o ayo. Pero, kinibitang atakihon. At nag-agid yung kong kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay, nag-inom na ko o amigos coffee ka ng paningkon ko o kalit. O niya, makuyapan ko na sa kong kwarto. Makuyapan ko o 8 in the morning. Makamata ko o alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon. O niya, wag yung kong magpapugong o inom o amigos coffee until nga naayo ang akong pikastiil diin makitaan sa imong staff ron ang akong pikastiil nga napilot na ang ako ang samad. Unya ang kaning pikastiil po na po nga napay samad pili ayo na sad. True ako ni credit sa amigos coffee tungod kay wa man ko ilaing giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko, makalakaw na ko nga way sungkod. Unya ning balik ko sa guwapa nga mura ko si Catriona Gray. Tungod sa amigos coffee
5: Sir Lidibong, kuyawa ana oi ni balik kay kag blooming karon pinaagi sa pag-inom sa amigos coffee.
4: Tinuod na siya.
5: Yeah, tinuod sa to, Sir Lidibong, nga upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
4: Tinuod na, nagsugod ko ka admit 2019. Unya, ang ako ang paggawas dito sa Sutolas, balik-balik ko sa hospital, sa Miralyo, na sa Bidilien. Makatestify ang atong mga doktor, na in fact, si Kuya Kim Gabatanya, mo may nag-schedule gani sa pagtukol sa kong TL, pero wa madayon tungod kay na interrupt sa amigos coffee. O niya karon, makasalamatong kaayo ko kay Angel kay ang akong gidadasaw na kanabitang magdako o kanang mura o puthaw nga maglakaw ko nga tuluka buok ang haligi. Until nga nawa na itong puthaw nga tuluka haligi, sungkod na lang. Hangtod nga giwa na ako ang sungkod, makalakaw o makabarog na ko karon. Pero listod ang aking proseso tungod kay Permiro Gudana, makalakaw na kung sa kalapan, kumba. Hangtod nga sige di pong inom, exercise, inom kong amigos coffee niya, exercise. Makalakaw na kung tulog kalapan, kumba. Hangtod makalakaw na kung pito kalapan, hangtod nga makalakaw na kung ron, nawa na'y sungkod.
5: Wow, grabe ako ya, Lidibong. So wala kayo na yung giinom, Sir Lidibong, ang amigos coffee ra imong giinom, Sir Lidibong.
4: yung inom ko og naagi ko itagitas actually kining metformin naagi ko metformin pero metformin man ang akong giinom ani gisa gi mo ang akong hinubig ang Amigos Coffee nga yeah. Di na ko nakafeel nga ning pilot ang akong samad sa piil og garanti ka piil ko do na ko telepilot na gipicture naman ni si mong staff karon unya moora man gid akong giinom Kuya Angel ang metformin og akong hinubig ang Amigos Coffee.
6: Wow.
4: So pilot na siya kunya wa na sad giod ang pikasil nako wa na sad ko mabaho nga murag bahong patay.
6: Okay. So katong interview ni Sir Louis Reyes nimo Sir Lidebong nga hapit na ka namatay unya natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that Sir Lidebong?
4: Tungod na siya kay diri mangu sa balay ako ra usta unya kanang kung every time mo makukahibaw kung unsang oras ako atakihon. O niya, kanang kung atakihon ko, it should be nga ako ragin usta during night time. O bisang gali sa adlawan. Ako ragin, nire sa balay Kuya Angel. Ang akong panagang ana, ang Amigos Coffee rin yun. Ma'am Beth, tanawa akong terremot, Ma'am Beth, nga buta nga nato sa Amigos Coffee. Ma'am, tanawa akong...
6: Okay, so naayaroon akong mga kauban ng Sir Lidebong sa inyo, ha?
4: O niya, diyan ang akong Amigos Coffee, Ma'am Beth. O niya, ang
6: tulog
4: na sa Amigos Coffee.
6: Okay, so nagkakayang okay. Salamat, Sir Lidebong. So, sa tanan-tanan nga namin ako karon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lidebong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lidebong, sa tanan-tanan nga namin ako karon sa FM station, sa ato ang BNF ay mga suki na to kay Ilando Mangkadiri. Unsa ika auhag nila Sir Lidebong, dako jud ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
4: Okay, tinuod na siya Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is ako i-guarantee ang pangan sa istasyonan sa BNF ni Sir Louis o akong pangan is if paper for 22 years. Sa panan na itong mga suki listener sa BNF o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian nga kalisod tungod sa ko ang complicated nga sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake lang kalit. O nga sakit sa kasing-kasing, nga di ko sa ginhawa. O nga ako'y diabetes o high blood. Kining Amigos Coffee, mga kaisonan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, cure all ni siya. Nagpasabot nga kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, dili abrupt, kundi gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement from Malaysia, di Malaysia pambal yun. But sa hilom di ay, ni-cure ka niya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayo di exactly na wala sa hibaw. Muna sa tanan na itong mga suking listeners, naghang coffee, naghang herbal na dito mo, itahang coffee karon pero pilihan ninyo ang tinudanay na pakaayo ninyo. Wa makumuingon na ang Amigos Coffee makaayo, but you try it because I, ako na rin na-experience mga kaisunan na sa una, muhal na ako mag-istorya, di na ako masabsan, di na ako makabarong, makalakaw, maglisod na kong alsa sa kutsara, igaon ako. But tungod sa Amigos Coffee, na akong disuwayan o buot-buot without any notice sa ako ang doktor na ayo ko.
6: Wow.
4: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinin o any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sa maayo sa imong lawas. Pero ang Amigos Coffee, mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog o wa sad ko mamugos ninyo, but you try it. Ang kusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni ana, mga kaisunan, kanan at mga listeners, kaayuhan o karoon
6: Wow. Kaya salamat Sir Lidebong, wag may ko na tanahan.
0: Yes, nagandang salamat Ibong. No, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Lidebong with interview sad ni Sir Louis Reyes no nga nagpamatuod pud mga Kabin FM kung unsa ka epektibo ang atong amigos kinik herbal comic. So unsa pay gipaabot ha mga kabin FM or mga karadyo? Unsa may mong gipaminaw karon? Unsa pay mong gihuwat mga langga kon na kay gipaminaw si mong panglawas? Okay na amigos kinik herbal comic by ato nang nadunggan kung unsa ka epektibo ang maong kape. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas nga dugay na kay nimong gidala-dala mga langga apan wala joy kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga, ha? Basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidaladala sa atong panglawas nara diri sa atong amigos kinik or Volcomix. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga mohatag og kadasig og kaabtik sa atong panglawas, tatak amigos kinik or Volcomix. Ay naglangalangan na mga langga, dool na sa pinakadool nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Kaya itong amigos coffee mapalit lang sa tanang mga butika o pharmacia sa itong lugar. So sa paigipabot, arats, palit na o amigos kinik herbal coffee mix.

0: Sangup Asturias, no? Nata dire interview on usa ka user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix, ba Barangay Langub Asturias.
1: Purok uno.
0: So naa dire si nanay, no? Na ako ning nabalitaan nga naglisod do kuno ni Juan, lakaw si nanay. Unya nag-inom lang og Amigos. Kisay ngalan ni mo nay?
2: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, pila edad na to, ma'am?
2: 64.
0: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag Amigos? So, wala pa ka nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
2: Kung kapoy kay kung lawas doon nga, sakit akong mga bukog.
0: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Dayon.
2: Yeah. Pag gamit na ko, murang naapti ko, naulian ko. Kakalakaw-lakaw kung ato pa doon sa babaw.
0: So, ato nga time, eh, dili na kakalakaw.
2: Buwan, maghihi lang ko sa kwan. Diaper good ko.
0: Diaper na ka. So, bali...
2: Murag simana siguro to kapin.
0: Simana ka kapin nga ka diaper. Okay. So, tibok ni mong lawas, na ikapoy jud kayo.
2: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
0: Dili ka kabarog, no? So, moro to yung magibati na, dili ka kabarog.
2: Nya, wamang ko yung gikuan. Wamang ko yung...
0: Asad. So, mo lang ito, dili na jud ka kabarog. As in.
2: Akong ginanggot akong mga anak sus, ayaw ko ninyo data sa doktor yun. Bahala, ari lang ko dire.
0: Okay. So, yan ay, unsay, giinom ni mo ato na, ang Amigos Coffee lang.
2: Oo, oh, mara to.
0: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka siya mo na inom na
2: Di, kuan ba nito? Tulo. Tulo pa to kasasya ako na kuan. Muro na ulian ko.
0: Tulo kasasya, na ulian na ka sa imong pag-inom. No, so, mara dili na. Ni mo ma-explain kung unsa imong gipaminaw. Basta maulan to.
2: Oh, mara to.
0: Sakit imong lawas.
2: Kay mura, mura bita ko. Murag nalimot na ko. Murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
0: Nalimot na ka sa imong kaugalingon. Asam na ka pa doon ato sa world.
2: Mawag ang nag-duaw doon sa kuwadong. Wagi sila mo to nga maulian pa ko.
0: Grabe kita itong kahimtang
2: nanay. Igagaw na ako sa igagaw sa kumbana. Oh. Na, di na. Ay, akong apo. May tikwan di rin ako. Niya, akong anak isa ni Uli di rin. May nag-atiman ako.
0: Mga pila to ka, simana ang lubog ni Monay.
2: Matasapit maduha ta, no?
0: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka. Bangun-bangununo na lang kanila.
2: Ah, mangihi na lang yung kuan ang kuan. Diaper.
0: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin, mangihi na lang ka sa sahog.
2: Mangihi lang yung ko sa sahog. Dugay man kayo ko, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, murot ko ato, naumsak ako ato.
0: Ay. Dugay kayo kakabarog, nay. So, karo, nay, okay na?
2: Okay na ko.
0: Kusog na madagan?
2: Wow, di pa kadagan kayo.
0: Pero makalakaw na, makalaglag na.
2: Makalag na ko dito sa
0: bago. Naulian na kasi mong kaugalingon.
2: Naulian na.
0: Naulian na. So, ayaw mong giinom, nay, unsang products yung giinom man to?
2: Amigo.
0: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay.
2: Tag-trying ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
0: Tag-trying ta imong palit. Uy, nakakadiri sa Langub. Ato ka magpalit sa Santa Lucia.
2: Okay, wama ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon nay. Masuway ka ka anang Amigos. Ingko, unya, asa man ka ko palit ani dong. Yung siya, silingan ko nun nila na, ah. Moto akong ipada sa iya hanga. Dadi sa kodong kay... Bayran lang ka na ako, dire.
0: So, bali, tulo ka siya siya, tag-30. Mga ito yung nakapaayo ni Monay. So, kung idapa ka ito sa ospital, impas.
2: Impas ta rito.
0: Nakapas 30 pesos na.
2: Ako gingnan, ayaw yung kunin yung dad, dito sa ospital. Bahala, arin ako sa balay.
0: Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nag-deafir na. Dahil tulo ra ka siya siya nga, amigos, imong giinom.
2: Nga, kahantot ka rin, nag-inom. Ah, sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro naulian ko.
0: Naulian ka, pag inom mo sa tulo. So, unsay kasulti ni mo na sa Amigos Coffee na itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na yun?
2: Nagpasalamat ko sa Nay Amigos Coffee. Naulian ko.
0: Okay, so mo itong testimony ni Nanay?
2: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langub, Asturias, no? Purok. Unsa gining purok ka diri na yun? Purok uno, no? Okay, so dagang kayong salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos. Ha? So, ang inom ni Nanay lang ng Amigos Coffee, di na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nya matud pa ni nanay sa atong interview nga kung wa pay diaper nangihi nagid sa dia sa banig nya ang mutan-aw ni mo adto nay nga time nagduda jud nga pildi na gyud ka.
2: Oo, nagpildi na gyud ka kung mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Dire ni duaw ingon si Onset sutla ingon ka buhi na ko ni mo piloto gyud ka pildi gyud ka. Oh, pero akong anak atong nagbantay na ako, kamagwang anak ko, to kuno sila pildi ko ay.
0: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, Amigos Coffee. Okay, so dagan kayong salamat mga langga. Imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa singa. Naglubog, nagdiaper. Si Nanay, explain ka ni mo?
2: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. No? So, money yang kahimtang niya karon, maayo na kay mo lakaw-lakaw, makikistorya na nato lang gano niya, fully recover na siyang ipaminaw. So, nagay kayong salamat, no? Nanoka diri sa Langob, Astoria, si Kuya Angel.
1: Yes, nagandang salamat mga palangga, on sa pag-ipaabot sa matag-usa. No, diha ni mo papabuon sa Bilyaba Leyte, ha? At doon naman sa pinakaduol nga butika o pharmacy, Robin Antistid naman niya sa Bilyaba Leyte. Ang ato ang Amigos Coffee, no? Halos tanan. Kay dugay naman tanagkuyog mga palangga. Muna nga, tara. Ay na mo langan-langan langga. Kutaw na, humanog kutaw sa kape. Aray na ta sa Amigos Capsule. Nga, ingon si Ate Mar. Hinaot pa nga makapalit at sa tagpan, Kuya Angel. Bitaw, Ate Mar, eh. Hinaot pa unta nga mahalina na ito ang Amigos Capsule, Ate Mar, para nga natay kapalit og pain. Kaya mo rin apiki pa maning atong Amigos Capsule, Ate Mar. Tara, mag-Amigos Capsule na sa ta palangga.
3: Oh, sir. Hello, Kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisay pangalan na to, sir?
4: Si Ramer Baligwata, Kuya.
3: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
4: Yes, Kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas, gani. Ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na take na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kaya ko pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka maka-remove sa atong hugaw. So, gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang
3: langsit. Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kag kalibang, ini kabuntag.
4: Oo, maglisod kag kalibang. Usahay, gabiin na, usahay magbaan. Pero nga, nagsige na ko sa kapsul, nindot d'yo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
3: Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
4: Nagsige kayo, Kuya, no? Lahi d'yo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot d'yo ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic. Kuan mo ko, graphic acid ko kanang asa ko ang kuan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuan sa tiya no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panugab or magsigi pug ka kanang kuan sa imong hangin kuan kanang imong mga murabag kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
3: so, mo nang nindot so far, Kuya Ramir Baligwat ha mo nang imong experience sa ato ang Amigos Capsule. Onya na ina yes, na ina mo tana Kuya Ramir na man ri si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Huntili ha. Siya nga pagutan adaw si Kuya Ramir Kuya Angel kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom kog Amigos Capsule ha. Sa imong experience ya nakabuldos pa bugga?
4: Agoy. Mo na nindot kay nga pangutan na Kuya Angel. So nindot kay Kuya Angel no kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna gid siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
3: Barog na, sayo bro. Kayo. Pero sa una, barag, dugay
4: sa una,
3: mo barog.
4: Wala ra, dugay mo barog, karon.
3: Aroy.
4: Wala buyak. Ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
3: Manguhit. Sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha? Epektibo ni nga to ang kwan? Epektibo ni nga to ang Amigos Capsule? Alang ni mo? Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila?
4: Makaalang sa...
3: Maka-probe yun just ng Amigos Capsule niya?
4: Alang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Ang ato ang gear karon sa Amigos Capsule. Ganing mga edadaran na, o oh, sama, ako'y upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Lindot yun siya gamiton, kuya, ang kanang amigos capsule, binin mo na. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na, maghayag na, kuya, putig yun. So, ako'y ilaing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kani, amigos capsule ta. Amigos capsule lang ta, mga pare.
3: Okay, pila edad na to?
4: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
3: 52, okay. Pero tag-asa ganit sa Japan, kuya. Tag-asa ganit sa Kuya Rams?
4: Nakakaroon ko ano yan, nakuyo sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
3: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Rams!
4: Dagang kayo salamat, Kuya.
1: Yes, dagang salamat palangga. So, unsa pa'y gipaabot, ha? Papa Bon, unsa pa'y gipaabot, iba niya, Papa Bon, adto na sa pinakaduol nga Butika Pharmacy. So, tara, abanti ta sa una.

0: Yes, Miss Julia diha sa kuan. Good morning once again. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw may buntag na lang palangga. Tamag langay-langay no, basta Amigos coffee na gani and Amigos capsule. Wow. O dyan ay kiingon nga, perfect ang ato ang combination sa itong mga produkto. Ha? Pero kami ani nga, Timar, wapa may kapalit og pan. Ingon siya, Timar, makapalit ka tagpan. Ani, usab ko, Angel. Oh, try na to, Atimar. Go!
1: Hey, good morning!
2: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka napit siya sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na kuan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit ma'am? Gibalita na ko, gipatawagan ka. Kaya usa ko nung ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, mag- lumbar pain. Oh, sige, sige. Ano man?
1: Oo, sorry, kay last December, yun ni nako, sir. Nako pang gipamati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipaobserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir niya nagkuan labod ko nag take sa ako ra gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati nako nga naday Amigos capsule unya naapod siya isang cup nga pwede pud siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya o kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko o kaning usakapad, kapsul, nga kuar ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang din sir, kay kanang... Okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi, pamati. Unya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
2: So, nawala ang, po, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad
1: yes,
2: na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad. Usa kapad, sir.
2: Or usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po, kakapsul gani, na po, sir. Gisigil na ako. Buntag ug hapon akong inom sir, buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya sumuoto nga hing kuan ko hing dry lang yun pod ko
2: so karon wala na ang sakit ang imong hawak imong lumbar wala na
1: wala na gyud sir sa tinud anay wala na gyud mao nang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule so kaduha pod na ako sir no mo share lang pod ko sir para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako kaning ako ang kuan sir kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko so nagtuo po og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako ato sir og take sa na po ngali ka capsule sir again ala nibalik man ang akong menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na nako nga nag normal na siya sir pasalamat jud ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang sir
2: so normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag yes, inom imong Amigos Capsule na normal na sir
1: oo kay since December sir 2025
2: ay by the way ma'am Melissa pila yung edad nimo
1: 49 ako sir.

0: So makabitaw to nga
1: denied,
0: ang
1: no? So angay na gid magminupusal, no?
0: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ko kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang gihapasapasan. Pubalik man gyud siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing-try gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod to nga ako ang kanang bingod na padom dere sa lubot.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Sa akong batang, sir. Unya, nakahurot batang. Lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang mm-hmm. ta mga minyo. Kamusta? Magkakuana. Modagayday na sa ang sapa.
0: Sir, ako ang ko-answer noon experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, bura naman bagong dalaga, ani? Mula po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana kaning sa ato pa.
0: Budagay-day na yun, sir.
1: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-answer, katong napakwede pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir, kay kapoy man. Unya. Bali na yun ba yung sakita yun? Unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon na naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o ka, koan, dagay-day.
0: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka ng kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
1: nag-print,
0: wow. Sir, ba?
1: Dila
0: i-try ta- lang gid nila, sir.
1: Dila
0: ang kanang
1: dili lang ta ng dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes, sir.
1: So, mami, sa unsay ka-advise mo sa mga... Unsay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pareha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisayaan so, ang Bisayaan ang lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Milisa okay. Abadinas Lumukso.
0: Oh, yes, sir.
1: Nagkagay salamat, ma'am.
0: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
2: Yes, nagandagang salamat, Ma'am Melissa, diha sa Arpili, Balamban, Cebu. So, sa paigi pa, abot lang ka, Amigos Coffee and Amigos Capsule. Try nyo mga palangga. Super effective ni nga mga products para sa tuang ikaayong panglawas. So, tara.
3: Patunugin mo!
2: Patunugin mo na. Let's go mga langga.
3: Let it flow. Amigos Capsule go.
2: Yes, aon sa pagipabot alang sa tanan langga. Proven and tested atong oras alas 8:40 40 na ba? Yes, alas 8:40 sa kabuntagon. Atong oras ug takna hato dato sa Amigos Coffee and Amigos Capsule. Pagkahuman sa Amigos Capsule, arita bay sa Amigos Coffee mga langga ha. Try natin ang atong Amigos Coffee nga super effective.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
4: Wabang kong kailon, nagkaragkan sa kong kabok. Nag-isip pa dyan kong kabok. Ay, di ko kita kakada. Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
5: Oy, kanang Kuya Angel, dako di kong pasalamat ka ng Amigos Kopi. Kay 1 year na kong gamit, kanara di na kong digamit. Wa na di ko'y tambal dito, mar, kanara di yung Amigos.
4: O saan na katuig ka na gamit ang Amigos Kopi?
5: Oo, saan na katuig? Nga, sa katuig ka, pero nga, maura di na akong gamit. Wa di ko, wa na di ko'y tambal. O nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawas.
4: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo. Sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
5: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong goiter, gamay na kayo.
4: Pilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
5: 400.
4: Ya, karo, normal na.
5: Normal na, kanang 103 na.
4: 103.
5: Oh, 103 na. Nagpa-sugar man ko anong bag-atong Sabado.
4: Sabado, ato lang niaging, kato niaging Sabado. Nagpa-sugar ka, kato pizza dos.
5: Oh, ato pizza dos.
4: Oo. Ya, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagaymig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, B, kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
5: Kuhaan ka nang,
4: di mataon na. Ay, tagod kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide ni ha. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
5: Hilongos Liti.
4: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
5: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog na ang pili. Din ako katindog.
4: Okay.
5: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakua.
4: Okay.
5: Niya ka nang... Idayapiran na lamang ko, kadi man ko kabakot na. Nag-goon ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yun ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
4: August 24,
5: 2024. Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko ka ng kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, ka ng hangwitir, gamay na, nga. Sa una, kway, magsige ko kanabitang luwag dugo, naulian na ko to, naulian na ko to, di.
4: Hello.
5: Kaya bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
4: Anak ka UTI? Abrapil?
5: Oo, kaya bang sigil pang hihi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagway niya. Inigkaot, magdugo dayo niya. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
4: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
5: Naulian na sa Amigos.
4: Pila edad ni mo?
5: 56.
4: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
5: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyan ko na ulian sa Amigos. Kaya kaloon sa Diyos, tungod sa Amigos. At to karon, okay naman akong tananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurok-kurok akong tiil, kanang pwede na lamang kung kakuro-usas. O nga, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Magsige ko silak sa kasakit ba, ngol-ngol akong tiil. Nga, pagkatumal sa Amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurok-kurok. Aw, pwede na kubyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang po'y Amigos.
4: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan, na-apil po, na
5: wapod. Oo, mawag yun pwede akong nakatabang ako, Amigos, kay sukat yun ko nakainom sa Amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko mag-sukat, wala na. Yun ka nang, sa katong pagbagyong tino, diri, dihubak di o gayo. Amigos ro may painom sa bana. Kalo sa Diyos, iniglua na kong prima, wala na may dugo.
4: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
5: dando. Wala na, naulian na, dahil ito kung pagbaging tino, ang ito ka na gano'ng sakit, amigos na may nakauli, wa man dyan ko inyong ginaginom, tambal na lain, amigos na dyan, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan og dili mi makapalit og kinarton mo palit man jud na akong paris og kanang kada adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo niya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
4: so pwede ra magpalit og sa susa si no
5: gikan pag kuya Ingil gikan pag sugod ra kog ginom og amigos wa di ko undang undang hantag garon
4: is it straight ra gyud
5: oh Pauna lang dyan ay akong gisaligan. Ay, ugutain ang kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
4: Katong iwong guiter, gamay na lang saan?
5: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Hmm. Ngato ang gali ko ni... Ngato ko dito sa atong December. Ngato ko dito sa... Kanang kuan, istasyonan ni... Kuan, Kirnahed.
4: Mahib, oo.
5: Oh. Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya yung ano ko yung hindi makapaminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita eh. Nakurat yun eh. Siyempre, kung ano ba, dako kayo kausapan akong lawas ron ba?
4: Ligo na.
5: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang, ako na lang galing makatrabaho, alis wala, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
4: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na karon.
5: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
4: Okay. Yeah, bago pa dyan takuan, bago pa dyan nagpa-sugar, itong naging semana.
5: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar ko itong... Di man ko, bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Sige, magkuan na normal na akong sugar, kaya mahadlok, magkukuog ka ng...
4: Ah, so... Kung nakay pa rin may naon...
5: Every 3 months, magpa-sugar ko.
4: Okay, nya, wala na, normal na yun.
5: Oh, normal na akong sugar niya.
4: Kanya, ang imong...
5: Di na tayo makita.
4: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
5: Na, grabe, mura na yun ang midbagong ninyo.
4: Nga naman, kaneng, ano mabi, nakota na si Idol Dave Tisoy, ano ko nung mura mong bagong ninyo, nga naman.
5: Kuan ko ba nga? Sa una, katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Mura gapon, kay gili mo itik. Kay gili, dito magamit, kaya rin, laging niwang nga. Kay niwang kay ko sa una, nga mura manggudog ka ng... Way, kuan ba? Kuan lang ang bana, at so nadlok na gali ko, basig ngunit taglain ang bana. Pero karon. Nga, grabe!
4: Nga naman.
5: Kada gabi, yung kamang.
4: Sila to yung dandi mo? Sila to yung dandi mo?
5: 56 na. Pero, mura na. Mura o kung kagahong lawas. Panahon, mura na. 30 ka, 20. Masakit naman.
4: Tinuod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga. Ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
5: Isang mag-bitang pa niya kayo na. Kuya, lang po, uy, ganang ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho, tanan, kuya.
4: Okay.
5: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho, munang dilig yun, undangan, istak sa akong pares, kay, kanaliging yaan ko, pirme, kay mama sa hero.
4: Lagi, daghan kayong salamat, kay 1 year na mga nagamit ng amigos coffee, tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
5: Ay, thank you kayo, kuya. Kapinan,
4: pagkita to, oh. Patapinan na tugtunga sa sakong buga sumay.
5: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islam. Maunag din ay pinakanindot nga nadawat ng kulas kuhan.
4: Pakapinan sa natug kuhan. Pakapinan sa natug 2,000 pesos nga ka.
5: Oh my God. Salamat kayo, Kuya. Salamat kayo.
4: Sige nga. Unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, good?
5: Okay kayo. Oy, kanang ang amigos Maugyoy ka nang mura pag tangpanan bitaw sa kanangwa na dyan paglaong bitaw pero maggamit sa amigos makuan, mabalik dyan tanan kanang mabaskog ka din mura pag ang amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mubalik, mabalik tanan. Ako, nawa naman ako pagkaong sauna. Kaniluwat man ko sa amigos, man. Ako, magpasalamat sa amigos ko, pe.
4: Okay, nga na kayo, kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa kunimo, eh.
5: Ang nga kayo, dako, kung kayo, lalipay, manggugo tayo.
4: Lalipay niyo kayo.
5: Nalipay kayo ko ba?
4: Sige, ingna niya si Junil ha. Kato pa kanaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
5: Lagi kayo, sige, bitaw may panghita diri. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuluray inyo. Sige.
4: Ati sa kaya tayo pangani mo, Bibian.
5: Bibian Labides.
4: Bibian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
5: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
4: Salamat kayo, ha?
5: Salamat kayo, kuya.
4: Salamat, mabush.
6: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
7: Hello, sir. Hello, kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
8: Si Ramir Baligwata, kuya.
7: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, kuya Ramir Baligwata?
8: Yes, kuya, no, ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya. Nindot yung kayo, no, ang akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga akuang na-take na pirmi, no, sa Amigos Capsule. Sama ning pagkatulog. Nindot na kaya kung pagkatulog o kanang sabong tag, kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka, nindot niyo kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa atong hukaw. So gaan, atong agaan din akong lawas, kanang...
7: Bitaya pa na, kuya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
8: Oo, maglisod kag kalibang, usahay, gabiin na, usahay, magbaan. Pero so, nga, nagsige na ko sa capsule, nindot yung kayo ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
7: Lawas. Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
8: Nagsik yung kayo, kuya, no, lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos capsule, mas nindot yun ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, imaginhawaan mo na nga pag kakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan, no, kanang mga acid, ana. So karon gitry, pag-try gina ko, kuya, nindot yung kayo kay magsigita ka ng panugap or magsigipog ka ng kuhan sa imong hangin na kuhan ka ng imuhang mga murabag kuhan siya, kanang lain siya ang kanang imuhang tiyan, ana. Muhupay yung gaan siya. Gaan gid siya imong pamati.
7: So, mo na so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pangutana daw si Kuya Ramir, Kuya Indraw, kung okay ba ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana at akong asawa nga si Gracia, nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bug ka?
8: Agoy, mo na eh, nindot kayo nga pangutana na kay Angel. So nindot kayo kay Angel, no? Kay, sa una nga, wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna gitsay ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
7: Barog na, sayo bro. Kayo. Pero sa una, oh, sa... barag, dugay mo barog.
8: Wala, dugay mo barog, karon.
9: Aroy.
10: Kuya, kuya. Ay! Oh, ito na mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
9: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha. Epektibo ni nga itong kuhan. Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila.
10: Makaalang sa...
9: Makaprove yun itong Amigos Capsule niya.
10: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga ito ang year karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na. O, sama. Apoy uban nga dili pa edadaran. Pero minus na sila aning bugno sa kama, Kuya. Nindog yun siya gamiton, Kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hantun na buntag. O, maghayag na, Kuya, 40 years. So, ako ako'y ilang ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga... pag na may problema ka, may sa ilang ilang kataw, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
9: Okay, pila edad na to, Kuya? Pila edad na to?
10: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
9: 52, okay.
10: Pero kustan dyan, Kuya.
9: Taga-asa ganito, Kuya Rams?
10: Nakakaroon ko niya, nakuyo sa dito sa Palamban, ha? Kumbato, Palamban, Cebu.
9: Yes, nagang kayo salamat, Kuya Rams!
10: Nagang kayo salamat, Kuya.
9: Nagang salamat. Yeah, yeah!

Yan, sagadagang salamat, Kuya Ram, sa Amigas Amigas Capsule Amigos Coffee na mga higalan. Proven at astad na yan. Ayog si Piata, mga lods, kung kaalibyuhan, mga katubagan sa balatian on sa mani akong bangko dari oi. Ug vitamin C protection sa immune system marin ko. Yes, duula lang ang mga pharmacy butika. Palit lang diha ang atong Amigos Capsule. Amigos

Yes, wala na tayo igong oras. Daghan-daghang salamat. Kamu na lay bahala na ako diha. Yes, kauban si Kuya Angel and ang inyong DJ Bray. Daghang salamat mga lod. Mayong buntag sa tanan. Amigos Capsule, Amigos Coffee, once again, mapalit. Ug mapalit diha sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Daghang salamat.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

every time you go out, expect na ganun yung ma-change ang weather. So bring your umbrellas and any protective gear nga makuan ka sa uwan or sa kainit sa panahon. Again, it's already 2:35 in the afternoon and you're still vibing with your papa right here, Papa BJ. Sakto kayo ng atong next song, a song from the ages titled Basang Basa sa Ulan. Oh, para sa mga oldies na to diha, sa mga gusto magmaoy nga every time uwan is mag-inusara. Here's Basang Basa sa Ulan. Stay tuned all here at Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency
1: that feels like home.
2: Vibe 105.5.
3: Yo, what is up, Time Track? It's already 3:25 in the afternoon, and I'm your self, I'm in together with your papa right here, Papa BJ. And you're still listening to your newest and hottest music station on air. This is Vibe 105.5. So, for our next song, here's a song from the Eat Your Worms na kibaw kong kanang kitang tanan or tanang torpe is maigo. Mm-hmm. Okay, actually, I'm a torpe. Torpe yung go. Mm-hmm. I will admit that nga sometimes nga digyug ko ka. Diba? So, kaya kung ano nga dili ko ka ng kaingon dayon sa tao nga ako ang giangayan. Mm-hmm. So, kita tawagan na sa Bisaya, bugnaw si mood. Mm. Yeah? I'm a bugnaw si mood sometimes. Pero, sometimes po, kung ano kayo ganang lakas kikigloob nga, maingon, nga, uy, static ka. Oh. Wait, naibog ko nimo. Ngayon ba? Kama okay mo diskarte, pero usahay gyud sa ultimate crush gud nimo is a e o u. Yan di ka katingog. Pero usahay nga naka are you free later? Joke ready ko nga na torpe gyud ko sa personal. Kay Bowman na sila. For our next song, here's a song from the Itchy Worms titled Akin Ka Na Lang. Oh, sa mga di makaingon diha. Oh, ito. Akin Ka Na Lang.

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: And yo, what is up? Time check. It's already 4:02 in the afternoon, and you're still vibing together with your papa right here, Papa BJ. And you're still listening to your newest and the hottest music station on air. This is Vibe 105.5.
2: Vibe 105.5.
1: Okay, for the next chismis, I saw a post in the in Facebook. Na grabe, only Manny Pacquiao can do. Nga literal nga casual na kaya siya nanawag ni sa usa ka NBA star na ni champion and then just congratulating. Then malaking tawag siya ni Jordan Clarkson, si Manny Pacquiao, and then said, "Bro, congratulations. I'm so proud of you." Na diba? Manny Pacquiao can only do that. Na normal na kayo ka manawag sa usa ka Filipino-American basketball superstar na para lang imuha siyang i-congratulate. So grabe, grabe si Manny Pacquiao. Grabe influence si Manny Pacquiao. And mo na ikuha ni mo. Mawin na kayo nice if you are a good person, you're a kind person, you're a kanang friendly person. Nga, sa kung sa pakakasikat, o dili mo dako imong ulo, na agi tawo nga di makalimot nimo bisan pag kinsa nga sikat po na makailasad nimo, di ba? So once na yung permanente nga ingon sa kong parents with my lolos po lolas ana nga stay humble nyo ka bisag asa kay butang sa kalibutan even if you are in the lowest part of the of your life humble lang yapon ka nga og gibutang makas Ginoo sa kalibutan nga naa ka sa pinakataas or ikaw ang pinakadato, you should be humble also. Kay ang imuhang kadato, imuhang kwarta, imuhang mga gamit, imuhang mga luxury things, dili ni mo mada sa kalibutan. Ay, dili ni mo mada when you passed away. Dili mo mada yung ikamatay ni mo. But people, imuhang mga tao nga imong gimahal, nga na himo kang buutan nila, na imo silang gitrato og tarong, they will always remember you when that time came. Kung maabot ang panahon nga mawala ka sa kalibutan, na maabot mo gyud ang panahon na. So the people, mga tao nga imuhang gi ka nang ang sitaw gani ana, imuhang gitrato og tarong, they will always remember you. Diba? So, nga na, that's the rule of life. Bisag asa kay butang, o sa unsay posisyon ni mo sa kinabuhi, you should always be humble. Dili ka magbinula-la. Kidaghan kang, samot na karon. A lot of people is bulala kayo. Samot na kay, I got a car, nakoy sakyanan, ikaw wala. Diba? Then, what's on it? Unsay problema kung wala kong sakyanan na inaa ka? Diba? So, dili na lang ta mahimong boastful, dili na lang ta mahimong bulala, dili na lang ta mahimong hambugiro. Diba? If nag-success ka right now, then teach people who need to be succeed as na kinahanglan ma, na mag-succeed pod. So tuluan nimo sila, yun sa nimo na pagbuhat ng butangan na nag-success ka. 'Di ba? Dili kay tungod kay nag-success ka or na daog ka kinabuhi, imuha ra silang ibelittle nimo sila, imuha silang tan-awon sa ubos. 'Di ba? Imuha silang maliiton. So kung nya kasi nga na position, then teach people how to do it also. 'Di ba? Dili kay magbinulala na lang ka. So again, medyo serious ang atong kuan pero grabe. Ang gibot ang kuan si Manny Pacquiao is grabe. Mo na isa sa mga idol nga unsa siya kabuutan, niya unsa siya matabangan. Asa ta? Sige matulungin. Oh. Matinabangon. Ayon, mo nagwa kay Bisaya. Nga grabe. And I hope all people is naingan ang thinking. Yeah, we have different flaws in life. Well, natay lahi-lahi nga attitude. Natay lahi-lahi nga characteristic. Pero unta, ang di mawa, unya pa naata pareho, is respect and humbleness. Diba? So yeah, that's the challenge for you, mga kamaritas, na nang dapat di mawa nato kananduha kabutang respeto o pagpahimong humble. Ano sa tingin Bisaya, ana? Pampakumbaba? Ano sa tawag na? Di magbinulala? Yan na? So yeah, again, it's already 4:07 in the afternoon and you're still vibing with your papa right here, Papa BJ. For next song, here's a song from The Hail, the band Hail, titled Kahit Pa. So stay tuned, only here at Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

Ambot lang, DJ Moss, pero bisan paging ato ang nahitabo, murag wala ko na andam nga mawala siya na ako. Abi manggod na ako og napakoy time. Abi pud na ako nga makasulti pa ko niya. Abi na ako makabawi pa ko. Pero usahay, DJ Moss, ang tao nga pinakagusto nato nga magstay, mao pag yun ang unang mubiya kung dugay ta, mustorya, or musulti sa kung unsay tinuod. Unya karon, karong panahon na DJ Moss, wala na may communication. Wala na ko'y update niya, wala na ko'y access sa tanan niyang social media accounts. Wala na ko'y access sa iyang kinabuhi. Usahay bitaw maghuna-huna ako kung nagunsa siya karon. Happy ba ka siya? Nakakita na ba ka siyag tao nga dili mahadlok nga piliun siya kada adlaw? Kay kung naa man gani ko'y usa ka butang nga gusto gyud na ako maingon niya, DJ Moss, kay mao gyud ni. Grace, wala ko mubiya kay wala na ko nahigugma nimo. Nibiya ko kay nahadlok ko nga dili ko enough para nimo. Ug karon, DJ Moss, murag nakasabot na ko. Dili di ayang kakulang sa gugma ang nakaguba sa among relationship ni Grace. Kung dili ang kakulang sa pagtuo nako sa akong kaugalingon. Ug kung madungog man ni Grace karon nga higayon, DJ Moss, gusto ko magpasalamat gihapon niya. Salamat sa paghigugma sa usa ka lalaki nga wala pa pud makahibalo og unsaon paghigugma sa iyahang kaugalingon. Og pasaylo ako, Grace. Kay daghan kaay ko gusto nga isulti. Pero nahurot ang akong time. Una pa ko nakaingon nimo. I'm so sorry, Grace. Thank you very much, DJ Moss, sa pagbasa sa ako ang sulat. Og daghang salamat, Vibe 105.5 FM.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Time check is already 7:02 in the evening, and you're still vibing with DJ Moz only here on Vibe 105.5 FM. I-shout out sa din nato ning mga, okay, ning mga avid listeners nato sa Vibe. Thank you so much. Hello, Rafael Cotamora. Hello, Raping. Ni Kuya Pael. Ni Kuya Jonathan Estoque from Panglao. Hello, Kuya. Maayong pagpaminaw sa Vibe 105.5 FM. Ug sa tanang mga nagbiyahe karon, no? Daghang salamat sa pagpaminaw. Amping mo sa inyohang mga lakaw, no? Sa inyong biyahe, amping-amping mo. Ug salamat sa pagpaminaw sa Vibe. Okay. Katong question na to ganina nga, what is that something that you want to say on that to your ex or to that person? Ngay mo na untang dapat isulti pero wala ni mo na sulti kay ngano man. Naunsa man to? Na ako mga na-receive din ng mga comments, no, ana sila nga. Ingana ning na ingon ning akong amiga diri. Oh my god, dili na lang ako i-mention imong name dai, but ingan siya. Ngano? Ay, dili-dili, yung sato yung gingon. Nganong gibuhat ni mo to na ako? Yung sato, kuwang pa ba ang I think, hi, nga niyon siya pagbasa. Feeling na po na ako. Feeling na po na ako, nga niyon siya pagbasa. Nganong gibuhat to ni mo na ako? Kuwang pa ba ang akong gihatag para ni mo? Mm-hmm. Hi, Gordy! Si Gordy ning labay siya, ning hi siya po na ako. Naapoy ningon diri og, no chance, past is past, sabi ni Sir Tom. Okay. Para sa akong ex, nga nung mura mag-talitabis, imong gipuli na ako. Hoy! Nga na gyud, nga na gyud ay. Betaw, no? You know, Vibe fam, actually after reading Ethan's story, I mean, Ethan's letter, usay dali ra kay ta mo ingon nga ay kung love day nimo siya nganong wala man nimo siya giingnan ani nganong wala man kaninga ning kamot nga masulti nimo siya ngani ngani. Pero if we're being honest, daghan man po siguro nato ang murag pareha po ni Ethan, di ba? Not because we did not love enough, but because probably we're just so scared. Scared nga we are not that enough for the person that we love. Diba? Nagi siguro nga na DJ Moz. And, kabantay mo, dili mang yun sa story ni Ethan. Dili mang yun si Grace ang iyang kontra. Dili si Grace ang iyang kontra. Kundi ang iyang kaugalingon. This storyline is something that is not new to us, no? Sa Vibe fam. Kay murag nakabasa na po si DJ Moz. So, stories like this, nga, murag feeling nila, dili mo ko deserving, oy, para ani nga tao. Murag, she deserves so much more. Murag yung ana ba? Unya, na ato yung mga feelings po nga, unsa man, ma-confuse, or unsa man, mahadlok ta, unsa ba? Mauna nga si Ethan, na ako no siya yung mga gusto untang ingo ni Grace, but he was not able to say those words. Kay, murag yun na, he was thinking he's not enough. Unsa man siya low siya og self-esteem. Taon po si Ethan. I hope you're well right now, Ethan. And I hope you're doing your best. Okay? Lisod mang good pod. Lisod mang good pod. Of ikaw mismo sa imong kaugalingon, wala kay pagsalig sa imong kaugalingon ba? That's something that... that's makasad. That's makasad. Very conyo day. Bitaw, tinuod gina siya. Yeah, you cannot give what you don't have, diba? You cannot share what you don't have. So mo na nga to those people nga pareha og kana bitang gibate ni Ethan karon. Please build yourself, okay? Dili pa man pud lahi ang tanan. Kaysa akong nabasa ni Ethan mangod kay mura siya og nanghinayang ba sa panahon nga pwede unta siguro siya makasulti ani, but wala na niya nabuhat siguro because he's so scared siguro. Aww, Ethan. Dear Ethan. Bitaw. unya mao to na mention po niya nga as a boy, as a man, murag they are not expected to like be the soft type nga oh, laki man ta dapat magpakalig-on ta diring dapita kay laki man ta dili baya sa dingana no nabi po yung mga times po nga dili po ta ka-expect from them nga they're always strong like diba they're just humans too. Aww. Tama mga boys dyan tari hello true diba no you cannot always expect from them nga strong sila kanunay. Diba? Mao siguro po na kay society man good expects that men should be like this. Men should be the brave ones, no? The strong ones. Ngana. Society nga naman. Shout out ni Lucky T. Hello, hello. Thank you for listening to Vibe 105.5 FM. Bitaw. Let's read some of hello, hello, my finds. Natingan na siguro yung taga-radyo ba? Saan mo natigig hello-hello ni DJ Mos? Bitaw, we're actually live right now on TikTok. Okay, if you want to join us here, you can just go to your TikTok account and search Mos Mos. Okay. And don't forget to follow, guys. Let's read some of the messages from our listeners. As a guy, makahilak mong punta usahay. Society tells us to be strong all the time. Pero tinuod gyud nga daghang relasyon ang naguba tungod kay dili kabalo mo open up. Maugyud po na siya. Kanabang the lack of proper communication. Isa po na siya sa makaguba po sa relationship. Kanang proper communication bitaw nga na. DJ Mos, murag si Grace, murag ako si Grace ani nga story. Kapoy kay magwa sa tao nga dili mo sulti unsay tinuon nga iyang gibati. Sometimes we don't need solutions, we just need honesty. Hala. Uy bitaw, I'm not blaming you ha Ethan for not telling what you're supposed to say to Grace, but murag na this is a lesson to learn nga boys. Don't be scared, okay? Pwede man punta mahimong sad sometimes. I mean, like, di ba, maulagi na ang society, mag-good is na mag-good siya expectation sa mga laki nga, ikaw di ka mag-guan. Kana na ang magpa-soft-soft, di ba? Nga na. Well, let's try to, it's already 2026, guys. Okay? Kung naamang gani si Grace karon nga naminaw, I hope she knows she was loved bas hindi lang gyud kabalo si Ethan sa pag-express. Siguro pud naagid pud siguro yung mga tao nga yes, daghan kaayo ni sila pud no nga they show the person that they love sa paagi nga kaibaw sila or sa paagi nila nga unsaon pagigugma sa tao. Diba? They show their own ways unsaon pagigugma. Pero dili ang paagi sa ilang partner kung unsaon sila pag-love. Nag-guess ninyo? Nag-guess ninyo? I mean like, ang ilang i-show ba is unsa kay baw sila pag-show sa love sa ilang pamaagi. Oh, sa ilang pamaagi. Okay, ug dili sa pamaagi sa ilang person nga gihigugma. And that's a different thing. Lahi-lahi magubutag love languages, 'di ba? Okay. DJ Moss, asan siya? Sometimes we leave people before they can leave us. Abi natug self-protection. Siya pero self-destruction di ay. Oy. Bitaw. To everyone who's listening right now or tonight, please tell people what you feel while they're still around. Kay dili tanan adunay second chance. Oy, thank you so much, Anne. Tinuod na. Dili magud tanan na apay second chance. Mo nang you have to like tell them now, like right now. Mm-mm. Kaya ba sinugulaki na ang tananday? Oh, magmahay ang pagmahay na ramyod sa kinawihan. Bitaw. Time check is already 7:12 in the evening and you're still vibing with DJ Moss. Ang DJ nga himos ang imong higala sa kahanginan. Only here on Vibe 105.5 FM. Guys, if naamoy mga butang nga gusto ninyo isulti sa inyong ex or to that person nga feeling ni mo na magkuy dapat iingon niya, but I'm just scared to say those words to her or to him. Please comment it here sa ako ang TikTok live. Kay we'll read those and yeah. Bas hindi makadungog to nga person karon. Nya makarealize siyang ay regsikuan man to. Familiar. Bitaw. Right now, let's play some song requests from our friends here on TikTok. This is Lego House by Ed Sheeran. Only here on Vibe 105.5 FM.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation! Yes, ang atong oras, alas 6 na sa kabuntagon tuan na nipalit na ugsudan si God sa iyo. Ha, kayo mamahaw. Uy, alas 6 sa buntag, Charo. Oo, di ba, nipalit ugsudan si God ang atman sa Kin and Surge, Surge Eatery. Oo, lami ka na. O, ano, nagtakos-takos na si Ate Beanie o si Ate Janessa. Naka-live ta karon no? Live. Hi, atong, hi sa atong mga live viewers, especially ang kinaunhan, ang pinaka-present nga murag naagi ni always si Agnes. Agnes Gamas Entertainment. Hi ate. Oo, gawin na kayo siya comment sa ato ang live ha. Kay grabe bait ang sa atong topic ko ang ex ni mo na himong delivery driver, dawaton ba ni mo ang parcel? So mga ka-vibe no, kinsa ba yung magdahom? Oh, kinsa ba yung magdahom? Ngayon imo ang online order, di ba Agnes? O, mahimo ni mong emotional damage. Hala! Imagine, naghulat ka sa parcel, excited ka ikaw. Pero pag abri ni mo sa gate, mo to ang imuhang XDI ang delivery driver ang maoy ga-deliver sa imuhang parcel. Ang parcel sa... Mauna diha. Unsa may imong unang buhaton? Dawaton ba ni mo imong parcel? Mutago ba ka? Mangayo ba ka o refund? Or mangumusta ka sa imong ex? Halak niya! Or naabon natin yung mga listeners di rin sa itong tagsa-tagsa ka po nila sa mga naminaw diha, no? Oo. Or basin, kalit lang kagkaingon, Lord, abi na ko na human na ni nga season. Murag na pa di ay sunod nga season. Abi na kong na human na yung season. Season 1, season 2. Na pa di ay season 3. Hala, Agnes. Gakatawa na si Agnes diring dapita, oh. Niingon si Agnes, unsa ni hanggi ingon, mi ibutang sa surak na kanang no need na mugawas. Ibutang na ko na sa surak, ay nga siya, ni mata nga nakamata na sa katotohanan nga walay kami. Ayaw, ana Agnes. Dili ta maninoo diring dapita, Agnes. Oo, niingon siya, iya ko nung ingnon ang kanang delivery driver nga palihog si Radi ang gate inaghuman, inaghumag butang sa parcel. Nakita ra ka na ko sa CCTV. Sana all, nga nauna lang no? Bitaw no? Sana ay mga CCTV diha, sana all. Magbutang na ka po kung CCTV. CCTV, catch with the TV. Ingana, no? Pero ingon si Ate Agnes, seriously, dude, ko na, she's very serious kay bayad naman daan ang ihang parcel. So, no need na sila mag-istorya sa delivery driver if ever ang delivery driver kay ihang ex. Just put the parcel there. Nakita na ka na ko sa CCTV. Okay na ko. Ingana, day na siya. Ikaw, Ate Agnes, ha? Ganyan yun si Agnes, oy. Sana all, ha? So, once again, ha, mga ka-vibe. So, karong buntaga, no, medyo naipagkadelikado gamay ning ato ang topic. Delikado gamay. Kay basin, adunay matrigger. Matrigger ang mga memories. The memories together. Buti na lang, hindi ako di ko makarelate sa ako ang topic karong buntaga. So balikan nato ang atong pangutana karon no, kung ang imong ex mahimong delivery driver, dawaton ba nimo ang parcel? Diba? Kay imagino nimo ba dugay na kayo mong wala nagkita sa imong ex, naka-move on na, nakakuno. Oo, di ba? Kasi katawa si Agnes dire, oh. Ikaw ha, masin nakarelate ka, delivery driver eh, mga na. Muhang ex. Oo, kanang strong, nakakuno, kuno. Oh, independent nakakuno, gyapon. Unya, pag-abot sa rider, ang imuhang ex, di ay, siya, di ay, alang, di pagka-beauty na lang yung ganahan, yung gusto kong malingaw, yung gusto kong sa ito ang pag-iistoryahan, karong buntaga. So, naani, ang ato ang ex versus parcel. Hala! Oh, karon mga ka-vibe, no? Unsa man ang imong unang tan-awon na ang parcel ba nimo or ang nawong sa imuhang ex? Oh, di ba? Kay basin ang parcel worth og 200 pesos ra, pero ang memories nga ni balik murag worth 2 years nga sakit. Ala, Agnes. Oo. So, mga natin mga possible reactions. Ala, oo. So, naataan ka ng team friends na lang. Kanang naapo ng uban nga makaingunog ka ng okay na meron. Friends na mi, sana all nakamove on na, ha? Sana all ha, nakamove on na siya kay friends na laman na naapoy ka ng team awkward, si Bako. Ay, magana Agnes. Oo, naapoy team awkward, naapoy uban nga ka na murag, istatuwa ba pag abli sa gate? Saan na istatuwa? Oo, kanang wala ka kahibalo, wala ka kahibaw ba kung mudawat ba ka sa parcel? May gani wa akong ex dire. Ano dyan si Agnes, oy? O kanang, wala ka kahibaw ba, ti Agnes, ba kung mudawat ba ka sa parcel or imuha na lang siradaan ang portahan or ang gate? Oo, kay awkward ba, team awkward? O naapuntay ka ng Team RTS, Team RTS, return to sender. Oo, kanang naagintay mga, o siyempre naagintay mga listeners, dili nga muingon, boss, parcel lang ako ang gidawat. Dili appeal ang sender o ang ga-deliver. Diba? Oo. So, kabalo mo mga ka-vibe na usahay, dili mangyud ang ex ang problema. Ang problema kay ang mga memories nga kalit na lang mibalik. The memories together, the memories we have together sa pagitan naman sa imong ex nga mo igadli. Hala, makahinumdum ka. Makahinumdum ka sa imo inyohang mga happy moments together. Yeah, syempre makahinumdum po ka sa mga sakit. Sa mga sakit moments together, agay. Oo, di ba? Kanabitawan kanang naanak kay Kalinaw, ha? Kanang naanak kay Kalinaw niya, nakamove on na kuno ka, ha? Niya, kalit lang siya makita ni mo, ha? Di ba? Murag gi-open balik ang folder ba sa imuhang, sa imong kasing-kasing, di ba, Agnes? Ha? Pero kung tinuod, good nga, nakamove on na ka, ang imuhang concern niya, good, ana, kanang ug naka-move on na gid kanya imuhang ex may deliver sa imong parcel, ang imuhang na jung ko ano nga kanang ang imuhang parcel is fragile basta kay mauna na siya. Oh boss, fragile na ako ang parcel, ha? Wala na kagakuan sa imong ex, ha? Kaya ang imuhang gihunahon na kanang namang parcel. Sure, lagi ka nga ka ng parcel. So mga ka-vibe, kung makita ni mo ang extra nga rider na karon, nga delivery rider, unsa man ang imuhang buhaton na mag-selfie ba ka? Selfie! May na kayo, no? May selfie ni mo. Ibo ng MID. Ex, shota ko noon, delivery driver na ngayon. Unsaon? Oo, or wadto dayon ka sa sulod, ha? Masulod dayon ka. Or kanang mangumusta, ha? Or kanang naiuban ani kanang magpanggap na lang nga wala ka sa balay. Oo, kanang pagkahiba, bitaw ni mo, kanang wala pa kaniabot sa gate ba? Unya, nililili ra ka sa bintana, bitaw niya, paglili ni mo, iha mo, imuha, yung ex man, nakita ni mo. So, manugo nilang kaglain, or dili, manugog lain, ang imong buhaton, text ka ni mo ang delivery driver. Oo, nga moraso nilang kang, wala ko sa balay, kawa, kadili lang dyan ganin, di ko, kadili ka ganahan nga makita ni mo ang ex. Oo, so mga ka-vibe, no, ang tinuod nga move on, dili kay wala na kay pakialam, ha? Ang tinuod nga move on, kay nakahimo na ka nga, mupahiyum sa mga memories ninyo nga wala na'y sakit. Ah, sana o wala na'y sakit. So, ayaw mo biya mga ka-vibe sa kay susunod nga bahin atong hisgutan kung ex ni mong mangutana o kumusta na ka habang naghatod sa imuhang parcel. Tubagol na ba na ni mo or kanang pirumara sa imuhang parcel ang imuhang ihatag or magpicture ka sa parcel. Bayan na ba iba na yung picture na bitaw? Asa man ka, Ana? Yes, ha? Diri lang na sa atong programang Pukaw na Vibe DJ Chabel. Only here on your home of good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch, and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit number R7003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Grabe, college choices are hitting me harder than rough seas. Business, IT, tourism, help.
3: Relax, future mariner. Let me drop an anchor of wisdom. Did you know that last September 2025, Gabriel O. Bernalte, a BS Marine Transportation student of Cristalli College, was named one of the 10 outstanding maritime students of the Philippines?
2: Wait, 10 outstanding? That's elite level sailing already.
3: Exactly. And here's the plot twist. You could be the next. Maritime programs are among the most in-demand careers worldwide, with competitive compensation and endless global opportunity.
2: Okay, but where do I set sail?
3: Where else but Cristalli College? We offer BS Marine Transportation and BS Marine Engineering, powered by facilities and training at par with international standards, academic, hands-on, and globally competitive.
2: So, success, stability, and the world is my workplace?
3: That's the course. At CEC, we live by our motto, excellence in global education.
2: Cristalli College, where future global seafarers are made. We shine for you.
4: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
5: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabal on Dahilan, and also we're still live. No, hi guys, at mga online viewers diyan. No, good morning, good morning. Nakapamahaw na ba ang tanan mo? Sige, papod kay ipamahaw, no? nag-andam na ba og pamahaw? Oo. Sa itong mga tagsa-tagsa kapanimalay diha, no? Siyempre, last day sa classic karun nga semana. Oo. So, marag ugma, marag makapahuway, gitag ka ng sayo nga mumata kay magdiga mo. Oo. So, sa mga na-eskwila diha, shout out ninyo guys. Ha? Tarong tag-eskwila, ha? Oo. Para sa ato aga kaugmaon. Wow. So, balik ta. Bumalik tayo. Padayon ta sa atong linga og medyo delikado. Wow, delikado. Delikado nga topic karong buntaga, no? Which is kung ang imong ex na himong delivery driver, dawaton ba nimo ang parcel? Dawaton, siyempre dawaton nagikinahanglan yun ako ng parcel, oy. Oh, siyempre dugay biyan ako nagihuwat niya. Kanang need yun po na ako na, unsa, So, kini, kanang niabot na magyud, ang moment nga nagkaatubang mo pag-usab sa imuhang ex. Huna-huna ako, no? Pag-abli ni mo sa gate, nakatutok mo sa usag-usa. Wow! Eye to eye. Ala ka niya! Oo. Siya nakurata. Ikaw po nakurata. Oo. Pero ang parcel, wala nakurata ha kay. Ang parcel, wala mo na feelings. Oo, pasagdai ang parcel. Ang gabit-bit sa parcel, og ikaw mo ikuan. Uniya, niingon siya, og. Niingon siya. Ang sabi niya, Ma'am, Sir, naamoy parcel. Ikaw po mo, gusto po kang muingon. Ikaw man sad ako ang parcel sa una, pero gi-return to sender man ka. Unya, what if kung mangumusta siya, hala, o so karon mga ka-vibe na unsaon man kung humani mo og pirma or humani mo inagpicture niya sa parcel nga ina mong nadawat. Oo, mangutana siya ni mo og kumusta naman ka? Ala! Oo, di ba? Possible answers ni mo ana ano? Okay ra, naanay laing courier. Ah! Nga na di ay, oo, or imong tubag, kanang nakadawat na ko nga, nakadawat na kong mas maayo nga delivery. Ah! Ala ka di ha? Pakuan gyud ka sa ex no, kanang murag pa, kuan ba kanang, nakabubuon ako no, kintahay na po. Or, okay raman na, salamat sa pangutana. Nga na, di ala ha. O niya, or kanang ingon naman siyang, boss, perma lang ta diri, perma lang good. Wow, ha, gibus-bus ha. So, mga ka-vibe, no, kabalo mo, usahay ang pinaka-awkward nga part na dili ang pag-kakita ninyo sa imuhang ex. Ang awkward nga part, kaya katong duha mo, kabalo mo, unsay nahitabo sa una, pero mura na lang mo og strangers karon. Oh! Oh, di ba makahinumdum ka nga kaniadto. Ay, gareminis na pagkaala kaniha. Oo, kaniadto adlaw-adlaw mo mag-chat. Good morning, good evening, good afternoon. Ikaw na ka, gaunsak na ka. Ana tanan-tanan gipangutanan ni mag-chat mo every day, every morning, every night. Basin mo di ko na dili na mo mga tog. Oo, nya kaniadto kabalo mo sa tanan ng bahina sa usag-usar. Sana all kahibaw sa tanang bahin. Nya karon delivery details na lang inyuhang istoryaan. From good morning love. Good morning love. I love you love. Kumusta na ka love? Did you eat already love? Kana may ngana, di ba? From ngana, from love love to ma'am, naa kay parcel sa gawas. Ma'am, naana ko diri sa gawas. Naana ko ga naa imuhang parcel. Hello. Oh, pero kabalo mo mga vibes na unsay nindot. Kung magkita mo pag-usab niya, wala na mo'y kanang wala ni kasuko ba? Kana mo'y nindot na no? Nagkita ni mo kanang wala ni kasuko, wala na'y sakit, wala na'y pagmahay, oh, di ba? Kanang makapangumusta na lang mo sa usag-usa nga kanang malinawon ang inyohang tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ah, sana all! Kaya mo na'y sign nga naka-move on na ka. Kaya ang imong gipangita, dili na siya, kundi ang resibo sa imuhang parcel. Ah, sana all naka-move on na. So mga ka-vibe, no? Kung ang ex ni mo ang rider, unya ni ingon og amping pirmiha, unsa may imong tubag? Oo, may ingon ba ka og ikaw po? Or may ingon na lang kagka ng salamat boss or basin ka ng muingon ka ng naapa ko yung laing order sunod si mana ikaw yung po deliver ha hala ka niya or ka ng muingon na ka ng bitter pa bito kaayo ka muingon ka ng late na kaayo na ang imuhang concern. Wow, bitter. Sa mga ka-vibe, dili isukod sa move on kung nakalimut ba ka o sahay ang sukod sa move on kay nakahinumdum ka niya nga dili na masakit. Hindi niya masakit, wala niya masakit. Unsaon. So, don't go away mga ka-vibes ha. Kaya sa sunod atong hisgutan kung ang ex ni mo muingon og pwede tang magkapi usahay. Hala! Unsa man ang imong tubag. Hala! What if? So don't go away mga ka-vibes. Diri lang na sa Pukaw na Vibe with DJ Chavelle. Only here in your home of good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5.
2: Sounds so good. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. So once again, ha, shout out sa ato ang mga kuan di ano sa ato ang mga estudyante di ano nga pa nung pasilhan tag sa tag sa ka mga eskulahan. Yeah, shout out niyo guys atong mga drivers di ha. Oh, shout out. Yes, yes, yes. Once again, good morning, good morning. And also sa atong mga solid listeners sa Vibe 105.5 FM, especially sa mga naminaw sa ilang tag sa kapanimalay. Oh, good morning. Namahaw na babudiha, nakapangapi na babo, nakapamainit na bamo. Yes, yes. Oh, so balik ta no sa ato ang Friday topic nga siguradong daghan kayong murag nakatawa og naay daghang mga nahinumduman sa ilang mga nakaraan. So kini niabot ta taning apart nga kung mang-invite siya og pangapi ang imuhang ex nga mo nag-deliver sa imong parcel. Karon imagine lang hanga humani mo dangwat sa parcel, humani mo og pirma, human sa awkward nga katawa, kalit lang siya miingon og piti magkapita usahay. Ala! Oo, di ba? Sis murag dili delivery rider. Ang problema ana, dili na delivery rider ang problema ana murag naa mga follow up nga delivery. Yeah. So murag imong possible reaction sa kay mga possible reactions kaning natay gitawag nga team civilized kani bitang okay ra as friends. Or naputan kaning team BC kanang salamat pero daghan pa ko guhulat ton nga parcel. Hala, ay ganoon. Og naapod dai kanang gitawag nila nga team revenge free. Wala di nga ni dai kanang okay ra ko karon. Ayaw na lang. Nya na po team never again. Nakadawat ako sa ako nga lesson sa una. Ay, ano na lang. Wow, ha? So, mga ka-vibe, no, ang tinuod ko nga naka-move on. Timailhan sa tinuod nga na naka-move on. Na dili kay, wala na kay may numduman. Dili kay, kanang gitumta na ni mo siya, no? Oo. Kung dili, makahinumdum ka sa inyong istorya o ganang makahimo kag pahiyo ma karang makakita kaniya nga wala ni kanang wala ni kusog ni imong heartbeat ba hindi lang mabilis yang antibok ng iyong puso. Kanang wala na kay kasuko, kanang wala na kay mga pangutana nga ngano man to, bakit nangyari sa atin iyon, anong nangyari sa ating dalawa, akala ko noon tayo ay iisa. Hay, kanta naman ron. Kay nakadawat na nimo ang kanang parte sa inyohang story, love story. O kung makita nimo siya nga kanang rider, delivery rider na siya, ang imo unang concern, boss, kanang kompleto na ba ang ako ang order? Dili na kay kanang nganong wala man ta nagkadayon. Unsaon? So nani lessons sa parcela, nai lessons sa parcela. Kabalo mo mga ka-vibe, no? Parihas ragyod ang parcel o relasyon usahay. Usahay dili kanunay. Ang uban dugay kaabot pero worth it. Wow! Sana worth it. Ang uban, pas-pas kaayo mo abot pero sayup di ay ang item. Oo, niya. Og naapoy uban nga pag-abli ni mo, makaingon kag, ay, dili di ay ni mao ang ako ang gi-order, ha? So hi, good morning Maria Castro. Hi, all the way from Anda. Yes, good morning to you. No, so mga ka-vibes na, ang importante, dili kung magbalik pa ba mo anang imong ex. Dili kung magkita pa ba mo pag-usab. Ang importante kay kung unsa ang imong nahimo og natun-an human sa inyohang love story. Oo, diba? Kay mataga, relasyon ba ya adunay leksyon, no? So, ang uban mahimong blessing, ang uban mahimong experience, o ang uban mahimong ka ng storya nga imuhang katauan na lang. Oo, so si nag-comment si kanang kuan, si Maria Castro. Automatic na na, ipadayon ang delivery. Uy, kay maayo pa ang parcel na kaabot pero wala, pero siya wala. Ah, ikaw ah! Ah, samo tama ka ba no? Kung ang imong ex mahimong delivery rider, og naa kay chance, muhatag og tip. Ah! Ah, tagaan ba na ni mo siya? possible answers. Ano yung mga possible answers? Oo, kay professional man siya. Pwede po dog. Oo, pero coins lang. Di ba, Maria Castro? Or pwede po dog ka na nga. Kanang muingon ka niya, lesson na ang akong nahatag sa una. Hala! Ibalik ang sa una. Or, imo na siya ingonog ka nang, ingon mo siya, ayaw nagbalik. Ala! So, no, ang ex parihas og parcel, adunay uban nga angay dawaton, ug adunay uban nga mas maayong i-return to sender na lang. Ala, kariha. So, mga ka-vibe, no, don't go away, ha, kay napatay giingon nila mga types of feelings. Ay, gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag types of feelings nga kanang imuhang ma-feel o unsa kanang inag basta makitaan mo imong ex nga moodi ay nag-deliver sa imuhang parcel. Hala! Murag daghan-daghan ni siya, ubay-ubay gyud ni siya, murag daghan yung makarelate ani nga kanang types of feelings, types of basta. So don't go away ha, guys. Mo balik pa si DJ Chabel only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
1: Vibe 105.5. You be a-

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Yes, and also sa ato mga live viewers, good morning, good morning, good morning, especially ni Maya Redden Camacho of Barangay Buoy. Wow. Katuod, did you ask ka niyo mga live viewers na ito? No, katuod, did you ask dapat ilaha? Ha ha. So bumalik na tayo sa ato ang gihisgutan karong buntaga, no? Kung ang imong ex na himong delivery driver, dawaton ba ni mo ang parcel? Oo, ni comment si Maya Redden diring, dawaton gihapon, uy. Ako palang napkin ang gideliver impas. Hoy! Grabe si Maya Redden Camacho, ha? So, natin yung mga types of feelings, no? Mga types of feelings kung makita ni mo nga ang imong ex ang delivery driver, ha? Oo. Si kanimurag ko, ano siya? Sa unang-una mo, o niya ka ng unang nga feelings. Sa unang nga feelings, oo, pinakauna. Kani, mo man dyan yung unang ma-feel. O, inagkakita ni mo, inag-abri ni mo sa gate or sa portahan. Mas-shock kung mangyug ka. Oo. Yes, and also, hi to... Nawala man to. Where? May nag-ano, may nag-comment pero nawala man. Unsa to, i-kuan be, i-comment og balik. Hi. Asa naman to siya? May nag-comment sa ating ano, pero nawala man siya. So, ang kinanhan is, shocked feeling. Ganon. Mas-shock ka. Kasi syempre, inag-abri din mo na makurutan jug ka. Di ba? Inag-abri din mo, makaingong kag... Hi, shout out to Ate G at Ate G Annie. Shout out DJ Chabel. Shout out sa mga Furnace Ibarra family. Sa ako ang Mama Hermes, Ate Inda, yung Yaya Nursing, o Kuya Junior from Ate Gian. Ate Gian, yes. Shout out to Furnace Ibarra family. Yes. And also to Mama Hermes, Ate Inda, Yaya Nursing, o Kuya Junior. Yes, shout out ninyo guys. Hi, good morning. Kaninyong tanan. Salamat kayo sa pagpaminaw. And also sa pagtanaw ni DJ Chabal. Yes. So mauto no ang kinonhan gani mo makan kay masyaka. Kay syempre wala ka mag-expect ang mag-deliver sa imuhang parcel kay imuhang ex. So mauto mo yana siya nga makaingon ko ka. Ha! Hala! Siya na gini. Yana bitaw niya. Kada muna kag kanang imuhang kwan kay kanang muna kag nahulog imuhang kalag sa parcel nga iyang gidala. Ala gadiya Ate Gian, what if ang imuhang ex ang gabit-bit sa imuhang parcel, siya ang ga-deliver sa imuhang parcel, what will you do? So ikaduha nga feeling, nervous feeling. Ala! Oo, ay, ginirvis ka, may nagkurug-kurug yung kamot ka. Ala, ano man ni, oy, nagkurug mo na kong kamot. Ala, gikulboan ka na mugnaw, kagkalit, hala. Oo, sama sa kabugnaw sa mong aircon. Adili, siya kayo mugnaw na. Imbis pirma raman unta ang imuhang buhaton, no? Mura ka ng, tungod sa kay kagikulboan ka, ninirvis ka, murag, nagkurug-kurug ka, murag ka ng pirma sa board exam, imuhang gibati. Hala. So, ikatulo, naapay gamay nga feelings. Hala. Meron, naingana dyan, no? Kanay, pagtanaw ni mo sa imuhang gadili, sa imong ex, siya nga, oy, kanang, guwapo gihapon siya da. Kanang, ingana, bitaw, pero inin ko na yung mukaw na, huy, move on. Ikaw pat, move on na feeling. Sana all. Kanang inag, ano mo na, inag-abot sa parcel, murag ka nang, wala na lang ka ba? Uy, ikaw di ay na. Salamat sa parcel, ha. Salamat sa parcel. Salamat sa parcel. Be. Ah, be. Oo. Kay para di mo kanang ang importante, ang parcel na, dili na ang ga-deliver sa parcel. Dili na si ex. Oo. So, no, so, ikaunom na ay gitawag nga confused feelings. Kanang maglibog ka o kanang ikalima pa di ay ito no oo, confused feelings kasi bitang okay boga malipay ba ka or masuko ba ka or kanang mutago ba ko tago hangtod nga nakalarga na ang driver niya wala gyapon ka kadesisyon na tago diha. Oo. Ingon si Ate G, ang dawaton jud ang parcel gikan sa ex kay basin ang sulod gugma niya nga wala pa nahupas. Wala pa kabubon. Sana all ang gugma nga wala pa nahupas ang gi-deliver. Pagkakita niya, pagkakita sa delivery driver nga ang address, ang pangalan, imuhang pangalan, siya giyon ni volunteer nga ako'y muhatod ana kay kana nga gidili kana nga kuha ng ex. Hala ka niya. Oo, so naamod na ikaunom, no? Nasakitan pagamay nga feelings. Kanaingan, makaingon ka nga, siya di ay ni, niya, kalit dayo nagkanang nag-flashback ang mga memories ng mga kasakit nga mo. Ay! Oo. Naapod ning giingon og kato, tago mode feeling. Oo. Makanang kuan, kanang kanang dili ko ang mudawat ing nga mama ing nga wala ko diri ya. Oo, maing na may ga-deliver maing na mga wala ko diri na ma. Sunod semana pa ko uli. Dugaya kayo sunod semana uli. Asa na apo te gitawag og dramatic feeling ala. Oo. Kada bitang maing nga Lord nga nung karon pa manggiyod. Imbis parcel ang imuhang gihulat, ala, closure man di ay ang niabot. Ala ka diha. Huwag na apot ay gitawag og comedian feeling. Wow! Oo. Kanang kwan ba? Kanang imun na lang gi, kanang bagi, kanang gigidag, comedia ba nga? Boss, naabay kanang naabay return to policy sa atong relasyon sa una. Joke na lang nimo imo ang ex ba? Agimong ex siya na lang nagkatawa pero ikaw wala pa di ka kamubuon. Nahala ka diha. Oo. So ika na po naay gitawag nga practical feeling. Okay ra ko, ex. Wow! Oo, basta kumplito lang ang ako ang parcel. Sana ola. Oo, mo to kung makakita ka sa imong ex nga mo i-deliver rider. Unsa imong feeling? Unsa imong gawas nga feeling? Ma-shock ba ka? Na ay feeling? So, magkatawa ba ka? Magtago ba ka? Hala ka diha. Oh, so naapata mo balik pata later ha kay naapa ni mga types. Tagandagan pa dito mga types of feelings no kung makita ni mo himong eggs. Yes. Only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: 105.5.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. So, murag, nagsaguro juduga init, no? So, don't forget how to bring your payong. Bisag uwan o init, magdalag yung tagpayong, and also, don't forget, mga ka-vibes, to bring water. Yes, yes, yes, kaya importante yun ang tubig, especially sa atong init na panahon. Kinahang lang gitang magtubig. Yes, yes, yes. So, balik ta. Bumalik na tayo sa mga types of feeling kung makita ni mo ang imong ex ang ga-deliver. Ang delivery rider. So, na ay gitawag nila no, nga inspector feeling. Hala! Oo. Kanang mukiingon ka, kanang murag... Nakanang naniwang lagi siya, nanambok lagi siya, di ba? Nga imbis ang parcel ra imuhang gi-check, siya naman hinuon imuhang gi-evaluate. Oo, imo gitanong sa, gapagyapin siya nga na ba, inspector, naapoy gitawag nga, flex mode feeling, hala. Oo, kala imo nga naon, mara yung nga naon, imo mix ba, ayaw ka shock ha, ansaon. Oo, okay na kayo akong life karon na hambugiro. Di ba? Kalit din ka na nga post og mini pagkahuman. Guess what? Ang nag-deliver sa akong parcel ang akong ex. Huy! another feeling, beauty queen feeling. Ha? Ano na yung ani? Oo, kanang pagkakita, bitaw ni mo, kanang, halang wala ko yung pang lipstick, wala ko yung pang kilay, ha? Wala ko kapang ilay, wala ko naka-lipstick, ha? Halang sa mani, murag ka ng, ang, murag, ano, murag ka ng, di ka ready. Oo, kaya dapat unta, beautiful face, pero, ay, kuhan man ay haggard face man, ay, ha? Sunod, ang flashback feeling, ha? Oo, makahuna-huna ka. Maomo ni ang tao nga ako ang gihilakan sa una. Ay! Nya karon nagdala na lang og parcel. Ah, hala! Oo. Naapot na gitawag nga FBI feeling. Ah! Oo, grabe yung pagka-FBI. May kang, single pa ka ni siya. Ah! Oo. Asa na kaani siya nagpuyo karon? Kinsa kahayang bagong uyaba? Kinsa kahayang gipuli nako? Oo, di ba? Grabe kaayo ka. 30 seconds pa lang mo nagkita pero murag kumpleto na ka, murag kumpleto na imong investigation. Oo, grabe kaayo mo na huna bisag asa ni abot. Naapoy tawag nila nga amnesia feeling. Kaila ko ani acting strong ba bisag klaro nga nakurata hala kaliha feeling strong amnesia naapoy gitawag nila nga friendly feeling kana mo ingon ka nga uy kumusta naman ka how are you to find out friendly kay ka sa gawas ba friendly kaayo ka pero sa imuhang sa sulod ay sa gibati kay murag nag-overthink na sad ka hala kadiha pilingon pug ka naapoy gitawag og closure feeling okay nag-UDI ko kada bitang makita ni mo siya nga kanang wala na kay gibati gawas sa kalinaw. Wow!
2: Wow naman!
1: Sana all wow. Kalinaw.
2: Wow!
1: Naapoy, gitingo nila nga, parcel first feeling. Kanang-ana, boss, oy, kanang Brad, asa kong parcel, priorities, good una, bahalag ah. Ex, bahalag si ex ang ga-deliver basta kay makumpleto ang imuhang i-order. Parcel first, ayun na. Huwag na natin itindihin ang nag-deliver. Naapoy gitawag nila nga emergency escape feeling. Ay, naapoy giatiman. Kalit udog sulod sa balay nga murag naay nasunog bitaw bisag wala gud kay gidali-dali emergency escape. Oo. Naapot ay gitawag nga kanang artista feeling nga kanang murag kanang scene man sa teleserye kanang bitaw. Wow, murag kag naa sa teleserye kulang na lang kay na background music. Pag-imagine na lang nga naay kanang kuan kanang background music naapag gitawag nila nga COD feeling kanang imuha na lang yung nun nga kanang pila ni tanan na ex na gani naapay bayro nun na ginoon ko grabe ang pagka-emotional at kuano double damage. Oo, naapag gitawag nila karma check feeling oo, maayo man di ay gihapon iyahang life. Abi ko, abi ni mo ko ana karma update imong makuha. Hala! Og na apoy gitawag nga chismosa feeling. Chismosa kay kahayom. Uy, unsay balita nimo? Pila na inyong anak? Hala, kaya na ni anak oh. Kumusta na mo nimuhang life? Grabe kayo pagka-chismosa ha. Murag ka nang murag ka nang gi-interview bitaw nimo siyang pag-ayo. Wow! Ang chismosa. Og na ay pinakalas ang ilang gitawag nga thank you next feelings. Kanang salamat sa parcel. Kanang ano ba kanang professional, civilized kanang kuan na move on na, 'di ba? Pero paghuman murag wow man, cha. Og naapod gitawag nila kanang naapod ay mga bonus, naapod mga bonus feelings. Naapod gitawag nila kanang loading feeling ha. Kanang nakita nimo siya nang nagloading imo utok mga 5 seconds. Murag nahinay ang kan ba internet connection, nahinay ang wifi kana loading ka. Oo, nya naapod gitawag nila kanang wrong address feeling ha. Sure mo diri nga balay ha. Oo, yes. So, naapoy gitawag ka ng heart attack feeling. Hala ka niya. Ang imong kasing gabi ang heartbeat na. Hawak mo ang beat. Grabe, dyan, no. No. Ang rider, ma'am, pirma lang diri. Yes. So, ka-vibe, no. Usara yun akong masuti ko ang ex ni mo mahimong delivery rider. Dili lang ang parcel makurat. Ikaw po. Unsa-un. So ka vibe ha, katawanan mo na to ang topic karong buntaga no. Pero nagihapon ni gamay nga leksyon nga pwede na to nga madalas ato ang tinuod nga kinabuhi. Yes. So naki mga advices gamay. So ka vibe no. Una, ayaw kahadlok makigatubang sa imuhang nakaraan. Usahay, mahadlok ta makakita sa mga tao nga kaniadto nakahatag nato og kalipay og kasakit. Pero inumdumi, dili na to mausab ang nakaraan, dili na to mautro ang nakaraan kay ang nakaraan na gani, past is past na baya. Ang ato na lang mahimo no kay ang pagdawat o dawato nato og pagpadayon na kung makita man gani mo og pag-usab ayo ka balaka kay ang imong pagkatawo karon dili na parihas sa imong kaugalingon sa una. Wow
0: naman.
1: Ikaduha, ayaw i-overthink ang tanan na usahay ang ex makita lang na nimo sa dalan sa mall or kana maghato nimo sa parcel o unya ikaw na dayon ang naghimo og 15 ka episode sa imuhang utok. Hala, grabe ka, grabe niya, grabe ka overthink na diri mong grabe na diri yung pag-overthink murag wala na diri ang imong gihuna-huna. O nga murag out of this world na siya. Relax lang. Mag-relax lang tayo. Ayo pag-overthink biha. Kay dili tanan na pagkakita niyo sa inyong ex adunay comeback. Usahay coincidence siya guna siya. Diba? Ikatulo, ang tinuod nga move on na dili ang pagkalimot. Timan ina, daghan ang nagtuo kung naka-move on, nakakinahanglan, makalimot na ka. Dili man, pwede nga makahinumdum gihapon nila nga walay kasakit. Sana all walay kasakit. Kanang makahimo kag pahimog, makaingon na ka nga, party ra siya sa ako ang... istorya pero dili na siya ang ako ang karon na mo nang tinuod nga healing sana all past is past ana ba kanang move on din tayo pag may time ikaapat katawi ang imong mga kasinatian mga kabay mo ang mga butang nga nakapahilak na to sa una usahay mo ora na ang ato ang katawanan karon no di ba imo ta kung gigon gihapon no nga kanang katong mga pasin yung sa una, ay mo na lang katawan, di ba? Kaya makahinomdom ka nga. Hala, ingani, di ko sa una. O grabe, di ko gibang buhat sa una, no? Hindi ko akalain. Nga, ganyan pala ako. Kaya ingani mo na lang siyang katawan. Oo, niya. Kanang uusa na siya no nga timailhan nga kanang nalig-on ka kay ang kasakit nga kaniadto nga bugat kaayo ni himo na siyang leksyon nimo karon no nga imo sang ma-share sa uban ka tawo na lang ninyo sa imong mga barkada kay Boka sa una si Kuan kay grabe ka sa ngala iya na ingana mo sa imong mga barkada o kay Boka sa una gadit-dit mi dito sa una sa Kuan hungit-hungit mi ato susugino ko. Ikalima, huna-huna ang leksyon, no? Dili ang pagmahay. Imbis mangutana ka og nganong wala man mi nagkadayon, no? Pangutan na imo kaugalingon, no? Pangutan yung unsang imuhang nakatunan na tungod niya, oh. Kay bisan ang mga relasyon nga wala ka nang malampuso, no? Hindi naging success ang ating relationship, ha? Adunay gibilin nga wisdom nga makatabang nato sa sunod nga chapter sa atong kinabuhi, no? Sa sunod nga love story nga muabot sa ato ang kinabuhi. Wow!
0: Wow naman!
1: Wow. So mga ka-vibe, wow. Kung makita ni mo imong ex nga wala na kay kasuko, wala na kay pagmahay, wala na iluha, pasabot ana dili kay wala nimo siya higugmaas sa una. Pasabot ana mga nahimo na siya nga leksyon imbes kanang samad. Sana all samad agay sakit. So mga ka-vibe no, quote of the day, kung imong ex mahimong delivery driver, dawata ang parcel nga adunay respeto. Pero ayaw kalimti nga i-check kung sakto ba ang item. Kaya kayo po, gidawat mo ang kuan niya. Dili day sakto ang item. Ang tinood nga move on kay dili ang pagkalimot sa ex. Kung dili ang pagdawat nga dili isiya ang pinakadakong delivery nga imong gihulat sa imong kinabuhi. So mga ka-vibe, kung adunay ex nga kalit nimong makita karon, pahiyom lang, pasalamati ang mga leksyon nga iyang gibilin ug ipadayon ang imuhang growth sa imuhang kaugalingon. Yes, grow. Okay, sa katapusang adlaw, mas importante gihapon ang kalinaw sa imuhang kasing-kasing kaysa sa uban.

0: natulog sa ato ang kasing-kasing. Di ba? O, kanang naimuingon nga, dawaton lang imong parcela. Dili lang, ex. Nga, naimuingon nga, magtago sulod sa balay. Ayan na lang. Di ba? So mga ka-vibe, no? Panluyo sa atong mga katawa karong buntaga. Adunay usa ka maayong pahinumdom. Ang mga tao nga niagi sa atong kinabuhi, adunay rason nga niabot sila. Ang uban himong blessing, ang uban himong lesson, ang uban himong istorya nga atong mahinumduman nga katawanan na lang karon. So kung makita man ganini mo imong ex karon, no? Makita ninyo ayaw kalimting nga dili lang ikaw ang parehas nga tao. Kandili na ikaw ang parehas nga tao sa una, mas kusgan na kakaroon, mas knowledgeable na kakaroon, o hopefully, mas maayo ang imuhang online shopping decisions karon. Sana all online shoppings. Kaya usahay tinuod nga move on, dili ang pagkalimot ha, mo itong gingon. Ang tinuod nga move on, kaya pagkakita ni mo nila, makahimo na ka, mo smile na lang. Sa kasakit. Sa mga tamaw ka-vibes, don't forget to follow our social media accounts sa Vibe 105.5 FM sa among Facebook page. Yes, sa among Instagram, no, sa among TikTok. Yes, don't forget to follow para kanang si tawag kanina, nawala na ko. Oo. Kaya syempre natin mga abang-abang updates sa Vibe 105.5 FM. Yes, and also don't forget to follow DJ Chabel, no, sa yes, DJ siya ba sa Facebook and also sa TikTok. Mag-follow tang tanan. So once again ha, mabalik pa si DJ Chabel later. Don't go away mga ka-vibes. This is Pukaw na Vibe with DJ Chabel. Chabel! Only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe!
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
2: 105.5. 105.5.
3: Push, push, push, push, push, push, push. When I push, I feel good. When I pull, I feel good. When I push, push, push, push, push, push.
4: You better move.
3: I feel good. When I pull, I feel good.